0: wajiri go number some mug Ahmed Abdullahi
1: kane to original ge gure ni gure wachi bengi kane ta pole ge gure wachi no gure mi wachi so ma ja tebe ma mi te bane ma mi ne ba te no lota ma mi ne ga we ma mi ne tu ju tu gul agu gi lege agu lota guru bani ngu jogor ko tatriya za maro ko mut koro bani ko bi gure bani 8 mm se to lota magiere dia ke to lota pigo e kapu e meto lota agu gi lege ya ni kine ko borge tu toglin ki ogi bi se ogi ke kunya li bai jien iwe ki bi se gi burungura ki to so ba bit ko ta sta ngale u lagi de bi chu ogi ko nyu gai agu ko borge bara problem bi ko chu ko nyone tu tam de de ko nyone wanta ma nyu ko nyage ko nyu ko si ma ni chu gi ba ko di ni ta so ngat ko bor ko wa ta ni gi ba i ni igere bi ko gure su ji tak ta se la poso ko gine je ta bi sa koro ni gi ni gi bara kan la ga ki gi je nge ro ga sa koro adin ta aya ko nyu ko jo vacha ko jo pa ko ba te nga ne ko jo ndene ba i je la poso la gi ta nyu alu pa ke je kiro so le gi ta ko me no le gi nde ki cho ge ni ni me je ma e te ni nde nya
0: Chamba.
1: Te tu ko gi gi ya ga ta jo ba bu jo ko enge par cho ko ngo dor le nga le gala la gi ma gi na de ge le yo ni
0: Mamba
1: ki bru ko gi gi zo am ji ko sa de la gi ni gi gi wa ga go me ya na mo go en ji ta ko sa de ta go en go mi ne so ta go mi nga le problem ki ma ta gi gi ri nga le ta ni a gi cha ke ge ki ta wa le ga nga o gi a gi ta ga ma ta ji ko jo ma na ro ko nge ta ro ki Quotas quei $200 each team pack. E beh, tutta gang. What do I want pack? I just mean, but I knew this, it was $200. Almost caribou 20 something thousand every day. Cotomagi alleviate. Cotanzania, quei $80. Anyway, Coco Timaja wouldn't have any idea when they would have bought me. Cogon in $100. Kuhoni ni ibure 3 months. Koko tijuta gari ite, kamunja mnano wakari. Ko $20 ibure. Kuhoni ni 1 month, ibure ni lirita. Kwa Kenya, kumache tijuta wakari ite, nipo foreni, kumache 11.50 shilling every day. $50 every day. So it is ibure ngenya. So igere le toko mipro. That's why igere today, kuhoko ngeche mbekecha, angopo kumbasa ni mbata sania. Gomi malin di otak gua balik, gua gua ngerti di gua insek tadi. Ini baru kita macam orang ni berengganya, cuci kerja cuma cuci jambu buan. Kau kita buat lima ratus dolar sih. Kau buru buat terima. Anak aku sekitar seman. Eh, aku sekitar seman. Kau buru. Lagi tu gua ni, anak aku cakap macam ni. Soan tetas ni, lagi buru inuan ni. Gua gua cuma back tour gua ke, tak ke tas saya ente satu rumah ni. Ni cuma aku nak jangan ke niu. Sekarang kau baru tahu, kau bukan suka bijak tak gua gua kuburin dolar nak, kau kira kau kita garara, kau kira kau cawe bi, kau macam sekarang kita kan dapat ini dapat tuari sembara, ya kau pesan kau cawe itu kau cawe itu cawe.
0: Enggak cuma.
1: Kau nak tarik tuari ini, ada kau bimbang sih, ini dapat tuari Jepun, engkau mesti dapat tuari ini on dan revan, lagi revan bayi, kapan nak tebelu ada, untuk kau mungkin ada tuari ini on agar istiak sebentar, ekalse, ambil tuari ini. Kongo magi tutte o mai te pole kongo katse na basri e bodi
0: kongo chifu pengala lengu ngen betun barane dagige thagenge watsi ko tech sambile weekend ye men magtinya logo ye gabe meten wagindo ge ta satu len ki bagenge en betun otan en borani go mi gina go len jin miten soko anotan basta 441 hash ago neta go gararan kabisa ne nyor chinenge borote thagenge nagenge ninji star 441 hash ko miten 10000 ngwa gere ko ngeten sambile go le choki ko gete swego 15000 awenya tona gipche go ya bogengu 15000 duga number 1 number 2 number 3 ko boki na mama number 4 number 5 number 6 ko boki na baba ho ga magitwele yale isip ko no netan odi maje 15000 ngagitinya siling setine iwendi ko toyi kina mama iwendi number 1 number 2 number 3 kina baba iwe number 4 number 5 number 6 ngepche go no to kabisa go tial kina baba go noy na system met ko me nyorugi so le alishe ngune kina baba go boksi somo kyo le tunen number 4 number 5 number 6 lakini number 1 number 2 number 3 number 1 number 2 number 3 iwe age le nyota na ginyorchi gene nye 15000 gakitiswe go 15000

0: Akuratin Clement wate digital man.
1: Po ti abila nyanga tap che bi so general women rep.
0: Akoma je ni torbo tablet. Okay no go line chine ba chitu len soko.
1: Yes.
0: En soko ngam ngo tu gorele. Iwe ni digital do gana batu ngo 1500 kimo che bi 700.
1: Mhm.
0: Kimo che bi 700 en do gana batu. Ichi ile gition.
1: Star 220 hash agiwe tu gana batu ngo 1500 che balanje.
0: Ama ichi ile gition star 220 hash agila batu gana batu. Inyo sigene 1500 balanje. Ngo ko basala eh.
1: Yes, ngo agile go toko genyoru go te ke go toko igu successful en soko gangetena subuhi ina ile maguma kinga endu gaya number 2
0: imete chibigala
1: kima ichidane tom gonyoru rabini kisire sile mbokola
0: ichile star 220 hash
1: agi labatu gaya number 2 1500

0: Saba gwetu chamana yangu nchiroro kabisa enge tishie tina watanabaya mafe magira alaga aqua time alright ngana mite simu ete mafe melo yes
1: ya muna oje lule mo
0: kichame kaya muna enye
1: azama ya weje lule mo nagilewe na tanyi enu kore na wani je lule mo
0: aha
1: amuna wala mba wa getoshie tare ma oje lule mo
0: bye bye amusa getoshie
1: yerute moendo liwe gilia magina mchino teri yole Ya tu ala afya ene.
0: Baba kabisa chero wengu liba studio.
2: Mawafinye ngali buwana.
1: Nya gona ma watoto bogata kaya ngao chelule mo.
0: Igochi.
3: Chelule mo ya mune.
0: Kichame kwa ya mune enye.
3: Amune ala amba studio.
0: Baba studio, anio la?
3: Taira ya linyan. Ilu kujo la sista.
0: Ilu kwa sista wala?
3: Maagapame yunelo limbalo mochangure rusi yego na chupa ya chukutukul
0: Kongoi
3: Agame yunani elaga mireyi
0: Kongoi kabisa kongoi misik kongoi misik ba murta nyun Aga tishit kuna turba ma feb kala gimitin daan wana Wale gatu wampiki ba lol moti nyun
2: Kabisa
0: Ilmutuku wadi nyun
2: Oh your word eh
0: My word
2: Naro question
0: Naro question
2: Eh
0: Maangki nanya lagi baga andoi gini otoi Baba gi event yo.
2: Yele bati baga namu.
0: Bana lumia na baga leita nyuno. Maangki art baga uju. Wa lagi tu na na ngeti we. Na ngeti ke ger ngeti ke leita echi we.
2: Kire to ngeti we.
0: Da babare.
2: Eh da matua.
0: Yes, gatu shit kuna turba ma film kibiti na rat na tana garan gabsa ni kunichiro. Mhm. Emma shabiki otoke chogata. Amache na msimbo tu